0: Olumbe ulangidi Okunango kuri lirukwato ulangidi Okuri lituzera kukadi Oinzo kulotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Okuulama kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mziu Ebizibwe bibyeta bironsya Wabula tumulabya mwinae Ati yali miraga kiere nige kiato iremu Yabaile gomba gule ndege Atowa gule ndege chene jewe itire Naiche gulo ni waku izaku Waile muganda wale kadolu gandalu Waile mugwere mwinao Olelu gwere natuga kuu Wabula tumulabu swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakataa, uzima kwisha, funga yeye, hebu nyonga sana, kunja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tuyonya, pako lugari ya milioni ye. Omuntu mzivu, ukulange kivanja yo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu, edi terebi bagemu, ama jama gundili. Ama gongolo, esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya, lizele lwa kililo, anonia uomiwo Omuntu mziu, okoveri ya yomkari Ole eto kuchalo, aizala yambe Owalugambe ya liu na uire Ati mwaleiwe, bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Yakali kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wange Mtumulati Alenzo ne kubila ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndiyalune chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtu alo Olukulile mango kukasema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na atakia nesele mirobago Aba kariti wata kibundi Walo funyote atibazo mnyumba Na koma angomu ile tiko kati mseule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnange Abaile mnange ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishu kuhulire kuwani Utuazwa nifatu ukira wani so Mwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Neyeye mkalira kuwikula Na kulole mu maisha na kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Omuano mwiche kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Naluja kukuwela kunjewa Echo fulile, oteko kuriangaku Ulumbe ulanjide Sabani, ulanje mriangeku Katenda wange, hape wala nasebe na aja Mbeo fule kote yeno liro yoku Mera, oele mukangwa Kowa, unango uriangeku Mbo uvele male unango uriangeku Kawabaile Unango uriangeku Jonyo he Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix
2: Eire ireyo omu wakabaka webisolo Ebisolo bya baire bingi Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamporogoma, muli mwebisoro bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, ahajo mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomo yo tasoro kuzuamu no korotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi nontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo njigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula. E na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na geji ya koku mwegaira ati muna ngeto yaba. Onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Munange ngoma ito ontama ni ebisole bindi ebiri awe bityo bityo tibitegere keka. Ontama yali aba nalinge nyuma nakoba ati banange kanja bembo nomusaizo ono. Hey, atukire namukoba ati munange zena kuigulawo tondie. Munange omporogoma yakobera ontama nti nze tinakulye era tinsolo okulya. Bakola kuwa wakandagano aka kubandi ontama AI gulomporogoma tamulie. Munango omporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali banku mwigura obati ngere gi ali amalire naku omukanyumba ngatalia yagwire mamiro ga ntama. Tibatandi ko kayana nau kobere ntianga ngali ukwigurawo nze ntitondi atusaininga nokusaininga tuteka kuno kuteka kechinku mu anti aanze ndi wundi. Munango mukasera akonga bali kuatagana matai ebisole bindi ni ebizira bitambula bitambula byakuona amatai gali nguru biti banange ka katwa twewonere kututegere nensonga lwaki omukakati akwaite ontametai ni basembera era byali bingi ebisole byasembeire ebyasembeire ni bitandiko kuulya banange niki ontamati onu mwajiriri abamusibire ni muulya nze ntie nakwigula tondye nakoba ati tasoro kundia mbaine nankumu igula nti omusaiza mboine kungwa mamiro kale niye chemu tuajirieku ngazena ndikwewozi yaku nze nti nkutasiro kufero mukanyomba. Omporogoma na uli ya bainabe nti banange wa mamuona mutia banu mbo nabe ya uli anga bombo na bali ba mutia onte nga tasoro kusaromu sango uguna gusalida. Omporogoma ombuli yali ati omporogoma nga tasoro kugusala. Ombaki mbizi ejo jojo nangati gisola lero so mbizi ngata so olera kimo okusalo musango ogusalira omporogoma nti gukusingire oterodi ubaya ali amaite eya terodi aiza kubako no musali wo musango ebisole bisingo ungibyombyana byakobere nti ayise titwete ko munsonga eji ndi tumanya jezuireire munango bisole byobyombyana byali bikali byabo maiso binu byegana etaye de bakali bagwanga ino mamiro niye wazwera efudu owo mukonkoro yena yemerere kubigere bye bibiri ofudu ni ya wulirya nti munange nga mukali kusisinkana nontama obaire munda obaire nza omporogoma ati mbaire munda ofudu ni ya kobera omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tuono uziwo ubao uku kaisho kurukenza munango usiruwa mporogoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingiro munda ofudu na izana igarao yali yankwe igara wati ebisolo byombyo na biwulia nti mukakati teto okolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano mubaile timmaite kiliku iraku yandi malire na kuimeka ngomporogoma akali kwata onte ngakali kwatombuli ngakali kwatombizi osoro kuona anti ensonga te kwata ku oloku bateri kuniwe kibibi no kuagire kintu ekibibi nti oloku batiki kwata ku eizo kisoro kwata kuniwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona, ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene negwiza negufuwa ino, ngeri gumpunga gigofuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baawera okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwera yaina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi, naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi binu biza kuninze mundi yaka mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi, amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu empunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumulutye mu maizi.
0: Baabeera okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira, ogundikiirya gwabeere gunene ino omu kidaakya gumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga era naakukolera nga byona byona otakanza okukolera, mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire.

0: Ahora que se escucha una chona.
1: Azul.
0: Ya, absurdo.

Bugwere Online Radio. Anti Bugwere Online Radio, kwezeyo.

0: Osaibo kwa uli nandi yoti ntolele Omaita wemba ntolele Zene ibongo umenyula No wepa atimutuyela Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuli nilukweto ulangidi Okuli nituzela kunkali Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mziu Elizabeth vivieta nilonzia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limiraga kiyere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itile Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kadolu gandalo Waile mugwele mwinao Olelu gwele katuga kuu Wabula tumulavya swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kuisa. Funga yeye, hebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja yo dagula irogo. Waliawa kutuka, Oh, ya jamatala simu, edi terefi bagemu, ama jama gundili, ama gongolo, esi, mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo, niwe unya, lizele lwa kililo, anoni ya wawomiwo. Omutu mziu, okoveri ya yomkari, ole toku chalo, aizaba yambe, owalugambe ya liu na uire, ati mwaleiwe, bakali ukula ula, akutaka ya firaka uka, Ya kari kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwara menye iko diya naa Oya mewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wange Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndiya luna chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na atakia nesele nilobabo Aba kariti wata kibundi Walo funyote atibaka mnyumba Na koma angomu ino etiko katu mse ule Umana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaye mnande ino Abe vile bateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Utuazwa nifatu ukira waniso Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaye mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulola muma nchona kweta marina Bula unyoe Na luangu Na timbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi sechama utanko veraku Omuano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe waomela Laluja kukuwela kunjewa Chofunile, koteko kulianga kuhu Ulumbe ulangide Sabani, mnange mlienge kuhu Katonda wange, hape wala nasa minada Ndeo fule kote yeno liro yoku Nera, oele mkanga Kowa, mnango liyenge kuhu Mgo uvele male mnango liyenge kuhu Tawabaile Mnango liyenge kuhu Jioni wewe Echo vulele mlango liendeku Bale mbale na ringi Nesa wakiwele twalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireire yo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa. Ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwala ku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endi wundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba. Onyambe uyambye onjigule ndi wundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga ennyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aaa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi. Munango mu kaseera ako nga bali okwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya baina be nti banange waama muwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejojojona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisa okuwuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingiira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalire ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato linene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agabumba gatandika okusika mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine nge tuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naaniwe ozwera aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino bizwa kuni nze, mundyako mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate tumulutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabeirewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byona byona otaka nze okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gyiri ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bona bona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire n'abawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Eat anything you want.
1: Let's go.

Na hiba tambwine kuwunanu Ona kambale na kuinatinyo.

Bugwere Online Radio. Anti Bugwere Online Radio. Kwezeyo.